Ojapedu. Adafunum sa ofeja esu mesine no abedu. Enu ti ne frano Ojapedu. Ono na wa feje makosa abuju nsuo dia medu muja. Ojapedu. Ono ni ojata na kesi a wonderisi adia.